Kaini tayo sa tuglik, rugi tayo sa rock. Pantay yung okun preya, yung si Krong Krusa, do Tom na tini, nang yung ay chup chung kaniya, tuwai mong kumtrong chumoy kaniya, soksa preya chumoy kaniya. Som chorum atitan chumoy kiyom. Apre pobeda na satan so. Yung kinyom lực chung kung mat chung pu mục trông. A yung yul ta yung jinet miyam ba nung trông do bar sot. Pantay yung o prekun pre pi pru pre yisu sukot na le che chikang. Samrab lup liang o pa bap rabah yung. Nung anchen yung ma krong botamian rabah trông. Yung o kun pre samrab kit sonia trung ta. Kalang na miyam pi bai net cho rum choy chimoy kaniya. Trong kong na chimoy. Nang tkai ni hiyang chiran ching pi bai net. Deng yung o cheng trong ai. Ma kong na chimoy yung. Deng chui ai yung. Miyan sabai rik re kanong chet dao sa sekadeh sra lang rabat trong. Nang ka dak nom rabat trong. Some prayer, no, chimui, young, crypting okinia. And bump on, up by mao, mao pigay chu, ru, panyaha, plow, ru, kitus rock. Some prayer, kong no chimui gating, oh, thou. Tubun kum, someone eating, oh, kanong ni and pray yesu. Amen.